0: na zona lolo ma
1: ubenya dimpa
0: akonko nyi
1: ewo onyankopon enim
0: akonko nyi la mafa nkuma
1: e no kre o
0: ya na tope
1: o de mumbusa Cornelius no nchrechre mum
0: ni bia Cornelius na wadrama na mi
1: nyame ye meeting no wasoma abofo so monko Cornelius nche
0: ma wo miti o do do labo mi de Cornelius papa ma
1: sense na do ye adrum enim
0: ala bana fa do mo nyu ali afa
1: konya ubenya dimpa wo onyankopon eni nipa enim
0: akonkonyi kokola mawo pakla amawo pankuma
1: etume bi ya na yeta kase yankopon kura ni mse manye
0: mawo amieta kona ba o mawo tonya ba nyamanyu
1: menfa ya wanyen menfa nya yankopon ko amanipa nsunhu
0: maga to wo ni onko manyo manyo ato sopra mawo
1: me sofu bi ya ne ho kire no mri bi
0: sofa da ikala kaka adam
1: na auditors omo hanajin
0: aba auditors yo yinagbo
1: omo pe receipt onya
0: aba wono lo bia mi amapo o
1: ena offer me
0: yo yom
1: so auditors ne hanajin
0: yo ba auditors yo fudram na ye pa
1: sika no so oni o waka omo ntiasi
0: aka ha de kama le shi o ye gbele fuo masagom
1: ba do offer me ne na me district mu ho ba bi
0: kama no onya district amazon
1: ena me ka chere ni se me ba
0: ye magbane ba magbona
1: timi ra ni fie
0: ye magane papa ma
1: na o ya branch ya afi no wa ba nti na in person auditors in behind the sun
0: aya da kapifia fi o gada mata
1: enti mi drew ana me say then na cause me busa om say then na omo so omo pay receipt e na onya emma
0: aba yo o bia ma bia ba nuke dojo mo aya ko yo nya na receipt amopo mu
1: odani na eni ana so apostle mi ni siga bia
0: oh apostle gada kamera sinyo
1: e na sa to as so nya me kru anim
0: aba mawo hanya
1: ena elders ni jinjina wonti me fa na ko nchen
0: aba makple ida akpa
1: sofo abrabo na yebon
0: e ma ba gbe amela
1: auditors di eba
0: auditors no fa
1: omo nya nyame o
0: omo nya mawolo
1: omo di omo di omo ni be hu no
0: wa ni ka wakwakla nkuwa
1: ena omo chro
0: yo mlo na
1: inti unti me nka se nyame kru anim
0: ta ma ga groba ma wo go hanya
1: e se omo ni panso hu
0: ala ba nana ba mo hana
1: pe inti receipt ni ko pebra
0: yi na ba ji receipt ave
1: se o abo se ma je jami u
0: aba o ma ji bu nyama kwa o
1: ti se me ne ma mi we me ta ko ni fie nondu na se nkro fo study se omo kasa na me ka se nyame kru anim se me ne ni ni bibia ya e asem papa o se ese se wonye di mpa wo nyame eni nipa nso enim
0: amen aba na nyaba wasuba azagawo ye ba asra na mpo gbesi agba ye ba fa ya mu gbogbon ba anana ji ma mbaga kloba mba wo hanya o
1: ebi ya na woni ni ni bibia he
0: do hina na ka wo mele mi adomo
1: na de na oko ni fie 10
0: no kata na ina papa ma azagawo
1: eni 11
0: ba gawi reke
1: unu se wo se wa udin
0: ma nyaba ye nto wo nko ma klom dela
1: ebi ya na wo ya baba wa ho ofe
0: do he da to bibia na nya tatu ba
1: ene na wo na ma oni nam
0: non so zom no kodu mi oto
1: e da branch bi be sini bu so ba ba wa e
0: de ka pia da a to si akoba ya yi de wa
1: members ye bi mi money per crew ni oti ha
0: member ya wo nyama ma nko yo bo
1: kute kute na wa fa wachi
0: a to magba o
1: no wa ko ka kira branch ni papa say asimesi weyi
0: aba gbona wutu bi a fofo ba amaya
1: o chini members
0: do sana la wutu oji
1: afi wo beti na ware na esan
0: na asiko ka papa tro da tonchi
1: o se rade mi fi abeifo nya o fi abeifo wa wonante
0: ba ye papa
1: na sai wudin
0: won to wa zoni zozon ye gbran nko na
1: wa wonante
0: won to wa zoni
1: na asai wudin
0: ye gbran wo nko
1: o ma nyina nsi e tira se kakra
0: na mi ada mo to vie
1: wudin anything
0: wo nko de
1: sai na wusi nante
0: like na zonai
1: menye wagin se udin ye dia to debi udin na do ba kwa chiri chiri chiri chiri
0: maga gbo ton ko na ye ko ga kan ko e klo ga yira didi baka
1: o ma ye moyo mpae bo udin hu mpae
0: do gbada to wo nkon
1: chi menka se urade ma mi din ye kese ka se urade ma mi nanti ye
0: baba fa to na ma so nye maga gbo ba nyam ko na lolo
1: o ma ye mo mpae
0: ni do gbada
1: biwa no ne bo mpae
2: Udin, udin, udin, udin, udin, udin mu asem ena ye kano samri. Enuna nei, eye apostol, eye Adwo Nyamiche, Church of Pentecost. Ai, Nyame nam ne so no di abedum yen. Wakye ehia ehia ewo di ho, eno kure. Idi ho hia. Nti wo ho na wo ye mfa me ho a. Ebe fa ho debi. E san se. Ama kwan ama obi enso ese wudin no kra ya ne dru ba bia untime nyeni nyina untime nsom nanso atise die yara atise edie yara bo di ho ban mi afanto so me mo manenyo me chewade sanse eja chemade mi ntie ansane atwaso.

0: Yeah, my wife, yeah, free baby, good morning. My morning, in your good. You too. Sanse radia ye de yamao. Aye strong kunkra. Yawa. Wa utie mi mi chao. Mi mo wachi. Wa o hwe mi nso mi mo wachi. Ene aye fufra mao. Sanse ya na emre ti se ye momia mi nua be ma ye papa kwa jwe siama. Wajo. Wajo baby a wo mi mo wachi. Wajo ne nka bai na wo mo wachi. Wa twi wa dwen asi ni a. A day we are special. Na obe dia tum sampa ye special ne di ma wo. Ene dwumadie bi di kwadwa kodi baby. Na tu a hye munti ena ma kumase maya modia. Ene ena ntubo sia ko. E hye kwadwo mpabo a. Yawa. Yawa. Gitum se ne nsu nyame ayo ye ne be ye nsu ampa. Haba. Nyame ti ase. Papa, we dey amoy en kaye. I cry ko bon kaye. Yawa. What you say? Ko bon kaye. Ah. Dey nyame pere oyo.
1: Papa to no sa.
0: E ti na mi ni mo se nde. Ezo beto. A baby ye yi bi bi se se ora mi ti si abonti ya. E fo mu na wi. Be se en kra fo wayo. En kra fo wayo. Adia ye ye bi ahwe. Che. Ani se nke zo beto na betie no. Ne famu awu wa gragrom. Wa dia ze. Ya wa. Eh. Akoye dai so. Wa dia ze. Yesu dai za ija yanka inya yanka. Toma koma kanti. Ya ze wo hola ze uta ka mi yanka mi yanka. Dai ze ye ni mare ya tia ko de chiro. Ya wa. Eh ye wishi. Kese wiem. Ewurade ati wiem. Ewia na ya boy ni fain from abinde hu from ni fain. Adama ko. Eye wo de omre kwa. Na se wan kai de ewurade timi ye.

Kurao kurao mo, o kurao mo, e kurao ayemu mo, e kurao yeno man wa dofo ukrunum. What you say? Ne wo bia. Bun kompo ko hewa chise ya. Ye rade nyampa na mini. Aya wo rade no ayem say. Yawa. Gozu ti eda ko chise ya. Aya yiye ngwa. Odeo ayiye. Waddell.

Huntam. Omo bi din wa kan huntam. Debi da onu ade ni din kan ne huntam. Sai nyame na be dan ro. Sa so di ro ko to bizu a. O ga ko ni sai ni ni ni o. What ya say? Debi da sai nyame won ti sa. Ondi onu a o ti o bi o ti na. Debi a o ti na wa ro ti. Ọdọ ti mi ni nezi ozi a ro se be ba fro fro. O se won ni o ba di agro se ya ya hwe nkwada so mo wi ana mo ni o di agro ya hwe se ni o ye. O mo actions yin na di na gbi chire no so won je na no an o ye. So won ade no. So ebu ha na yes di ofa bo ana se fo ma di bi a chire no no age fri ni nsem. Ebu ha bo so di ni sai titi di tu na ona yes di e o dem na de mo peni bi beti una hwe so wa mo ni san twan twan.